And if you're for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o sa ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi a chisumpo

bon a ya hon sentene. Ya funu a e mwa tunu e bwe. O nyanko pon a mwa e bani bi ato na so se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwento opinu no e bwe. E juma samna a ya deno o nyami wa siye siye sabri. A o bano o nguwate. Mese o niyano o batinase. Mese o yire ni batinase o kunu o ngu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se everybody na yesu richamo and if I for me no be body cheno amutia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobo ane se ani owure ya jiji o se u betu mi aye. And I yesu tin in sa or the kawan and chira won sa sani amuji.

honsenchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon amaw eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu bastande de broka yama mayama sahana tresem ne se emrebi na yesu richamo eni frafom ye no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi omobua ne se ha ni owure